din no. Ika nang inaksaw sung umiyok no tanik pikatitaron ng nivo. Ike alaw mita. Akaw giyang norlute. Nalalute upalone isifarlute. Tunwi, tukili at isterlugo. At kati, kasutiluge.